tai peyan au ja at ya u chun ka nga mo kwa ni che lo chiu chan do chin na ni lo che lo chiu

欢苦道蒙受烦恼，世障啊菩提有那耶耶，歌多轮罗达这轮菩提。恩扎的狗你那祖家呢是哦梦佛这路佛那一个Jam ma puyu na tang sang y m e n g a l o quang ngô chui nhún sa đi yam khao con nô